0: Osho mina ushibe samadeko. Nokwa joy kunda kundla mabulabula. Xoli donta xibhashi makhatheni.
1: Yabonga mntana. Yabonga mkhwenyana. Shonda ngamadidile.